0: Da kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakanta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakanta
1: 137.
0: Da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakanta
1: 911.
0: Da kayta na dokoshi isit yakanta ka kayay. Yoko yakanta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawi isa ke, kunyita kanyi, isid yakanta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi, se ke talo.

0: kami alo weda de worki tsaka kami seka ya makta ge ishit mi chirake ta kami kayo tawan da nyira ni chako ya kanta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia ya kanta
1: 137
0: da kaya wota ke kay chiken kana chala taki ya kanta
1: 911
0: da tsaka kaita na dokoshi ishit Yaginta ka kayaay, yoko yaginta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karit takalik. Tawisa ke, kunyita kanyi, isid yaginta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi se ke talo.